0: kevindik.
1: Yan mga rera dyan ayuang.
0: Inda, namong kuwa dolo kefun ma.
1: Apo tu?
0: Kefun dong.
1: Eh, dyan mga rera dyan ayuang.
2: Leda, awa kailangan.
0: Kailangan apo dia?
2: Kailangan pacar awa.
0: Pahiban na na nye. Adoy kailangan bimbing. Sikal aja bimbing ha, urang rami. Jangan lepaskan tangan aja.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.